Putang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Pinagmupa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: isa. Ikaw mag-isa. Buti dumating ka.
1: Anoy Originals and More. OPM Radio.

lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw pinagdadasal kita.

sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun mo.

kaputang ang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Inam mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad.

isang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinag mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.